0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Inaasahang haharap bilang testigo si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ito ay kahit ibinasura ng hukuman ang hiling na alisin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal. Haharap si Bunoan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa August 12, kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandibulacan. Gagawin sana siyang testigo ng pamahalaan para sa mga kasong katiwalian sa flood control projects, kabilang ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagbalik naman ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa witness stand ngayong Martes, sinabi niyang si Bunoan ang may access sa lump sum allocation sa DPWH budget at siya ring magdedesisyon o nagdedesisyon sa pagbibigay ng pondo sa mga politikong humihingi ng proyekto. Ayon kay Bernardo, humiling umano kay Bunoan ng project allocations ang